0: ojo nso ai
1: ah
0: ya no pre eh hwan hwan me ga lizi eh den
1: me
0: so ani me kru twem pa ono o no kru twem pa ndi johnson ku gwa hwe gwa mesi di entia obi na ma sa kwanche na ta wa adwene
1: acho ehwan ya no bi na ka kire me na ya
0: Ano ti fi ogu na nya den.
1: Ti bi na chama ba cha mi fi ogu a. O ba na kwa mu be ma na wan kasa.
0: O ku da na pa mi hwe mu ate.
1: Ta chama.
0: Asem ma na o ka on kasa. Bom pa Jesus. Jo ba wa hu nu ma ka na ka. Amen.
2: Amen.
0: Na wo ya na kwa ma be ma no. O ya ni ni kwa ma no.
1: Ta cha.
0: O fa na ti da on.
1: Oh dad.
0: Ka na pray.
1: Mate,
0: e ba den kan ba ba bai. E asemo. No ku fie jun so gu ro se me. I don't to for for. E asemo. Ambero ko min ko ze ko be. Me ta mo ka so nsu mi.
2: 0244 0244 355 355 9 9 3 3 6 6.
0: Ana ka me fa to. 0559 0559 9 9 5 0 5 0 2 0 7 2 0 7 0 5 5 0 5 9 0 5 9 6 6 6 6 6 6 4 5 7 4 5 7 0 5 9 6 6 6 6 6 6 4 5 7 4 5 7 0 5 9 0 5 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Me ti o de na pese nyame ma o. O ti adanse no.
1: O ta se ya be sabe ya le
0: nai. Bon pa man mama.
2: Ewurade bon pa e da le ba se onsa. Ewurade fa onsa ka no, o se o pa ya resa. Obia ya ne ya bia ewurade fa ka ho.
0: Amen.
2: Ya resa.
0: Ana ba beti me ba.
2: O Yesu nti amen.
1: Tosu
0: me nai. Ewurade me ma.
1: Ana
0: na me
1: se
0: wa ho se ke ti me. O ka te be. Ah na Columbus o bia do beba na te. Fa ha pra ga fa blabate. Ma me ma wa den kwa bena te wate.
1: Ah, sio.
0: Me se en fa.
1: Pe pa ja se.
0: Me se en fa na bra.
1: Ai be do ma.
0: Me se be jina so full line. Oso pam pam ten tro tro fat me se Columbus dance wate. So fa pra ga na te. Taxi ba dia so me ko Columbus dance why? Bumpy, about any clown to a mumper man, I know. Bumpy, about any new mumper can, amen.
2: Amen.
0: Is that a candy open? Can you catch me? And I may say, Mamma, one day none of your home at your wife. And then my wheel box is in a free water. What do you about that man? Debbie Blantem, what do you do now? Why? Memo say amaga na mega here every day amaga ho ho. God bless you, bye bye. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Meet you.
3: Hello.
0: Obese nyame here.
3: Okay.
0: O ba bejina mana so no na beba.
3: Si tena bejina mana.
0: O ga fe. Mi
3: sa ta fe ati o fwa.
0: Oni mi din. Ya, oni o ba ni din.
3: Amen ni mi din.
0: Ya, ama akosua abana. Akwia. Ha?
3: Akwia.
0: Ye fe ni sey.
3: Ye fe no akwia. Bibi.
0: Sule akwia na makuma konso famra mwate.
3: Is like
0: you say. So the Korean mark

anopei do urade anopei na sain edo wunu ya se wankasa wo ti enyumu wei emu ensem ye na yefankoti onyankopon ensem enche bia papa aye krado se odinyame ensem ebebre ye anope wana ya so etie inshira 104.5 na nyankopon ensem ye pa fi se video ni dɔso na nso mochi su inshira enam se mochi su inshira nti munso mabeye inshira pa Mwadi ina sofu pite ni mitinamu ama mi papa Jerry. Papa waha a oshe echire ama ye. Aye yimri abeti papa enka ye.

wa o si e ba nkwa mu biem prophet martin o se bon so se e ba nkwa biem mama baba mo no wasi e ba nkwa mu biem anopai e ba nkwa yes anopai e ba nkwa mo

0: Good evening.
1: Yabebi
0: sa ho ye.
1: Ipa so me ho ye pa.
0: Na na kwesie e de na eko.
1: Ye ko de eni je nko a ifo bi etia ha no.
0: That's right. Sound.
1: Ai.
0: Na wanu mna dia ni wadi awie.
1: Ipa so me buso.
0: Ah, na wonu adan.
1: Ye ni abu.
0: Ah, na bebi wa kena. Ya bebi lu manyu mbe na yo de.
1: Ipa so me buso custom. Ibu sama je wia. Bale bo. Me mami ya sana aduma chike kuya mwaso. Nini ya kwa siya dangwa. Nini ya kuya jemma. Ibu sama agrofu kwenye na.
0: Misu midasi pa. Misu midasi wa sisi kasem.

0: na ye boa pa cho me che ana me pa cho e sa ko de la ti ma me ya ti me o so wa yi e sa pa ko lo ana fi ni ni ana fi le bu cho fu ni na
1: me pa cho se an so line no o se en ko ma he wan no wan he fa fo
0: o se ka me me ya ka me me me ba me ya o me che ana sa ko ma me ma me o so e sa pa ko lo ana fi le bu cho fu ni na
1: What was your four days, if I why?

0: Me pa cho so be mana fani tri mu ana.
1: Dabi dia me. Mama na ni age.
0: Wo de mama na ni age.
1: Teacher
0: Trenny wa
1: agogo
0: Presbyterian.
1: Eti
0: mi chia
1: mi classmate
0: ufo nyina. Aba wa wonyu ni ni.

0: na emum ye ni ayen ya nom bie na yete ase na ye hu die ye no ye de ye ka ye nim ni a ye ka
1: en shi right
0: wey father no eye ma obi a ukotodwum unama at gugro wote se ukotodwe na niema bi kikakaka bom doctor se sa de ye fra bibi te se wo fie kura no me fanya example won se ukotoka sie no mu hono no ye woni ema bi ye dia ma no ma sie no mu ye mremremre sie fra hydraulic sie no se afi se no sa na wonto bi ngwa sie no uchimu enchim ne mu bicycle etre bia wo se wo namo a che na esusum na wo de pad no beti twen ukoto oil na de gum pe na twifa so abo se ne dede ni nyina na ejai sa na doctor se kotodwe etie ukotodwe no ye ma utimi kwa kwa no no a wonte hwe no na me de ade bi kotodwe ntini mi dompe mi no de firi soro ene de ehye wona ntunum no ana aba bi sie ni ana wo de ade bi tse kurabi no de abutu so ana wo de ade bi a ye trotrotro ade bi a ye tro ana wo de agum se be ye a wo nam a kotodwe ni mienu no nkase no enko kambum e ka twia ni pe se trotro no sa afo nam a wo te yaw pa se view sa na tie doctor chirimu no sa na wo che se tie na emum no se wo de na ye se bia unya white powder no pe acha na otwe na otwe yinu bunse ah gugro na afi na ka wor wuntumi nante na afi jaw na jai afi wonante a wonte gugro bio wona ma wona side se fom utia de so kura wonte wonante kakra bia na wakoma ebo pau ekwai kura se wonante agi se ofaka udan na jua utite wakoma yin ebogu aso utida so bia no so abet kum doctor se se wote se wakoma ebogu wasun kunkum a kire so o problem eni so oboma na jijigu wasun kum da bi etoro bi wakoma ese ye diensa a hyew ye funu na ye tu wakoma na firi yem ehye problem ya rekesie a wadru a minim ene doctor Mayham ne white powder wa wo mujabroso pressure diabetes fo wona wo fibroid wona wo eye yare bi tete yesi e frɛ no de mama no ngɔ no sɛ no kra bia
2: fibroid
0: aba abigira wo yem ama ɛkyɛ sɛ wo yɛ ho hwia ɛnyɛ yie ebia no me die ya make a akwa yi na me ne di wo nkɔmɔ yi yesi onya typhoid wo yi susu de fibroid ɔmo sɛ paa mo di no mi bɔ sɛsi akwa na ayɛ m sɛ sɛ me hu deɛ mebɔ me sɛ fibroid yi wɔ no na akwa no ka na sɛ typhoid saa nipa nyinaa no mo hia white powder ɛsɔ ne nipadua no so na asan ma nipadua no ahoɔden ade bi a wahwere wɔ nipadua no mu no poison biaa doctor ka kyerɛ sɛ yɛnuane a yɛdi nyinaa te sɛ ɛyɛ poison nsu a yɛrenom yɛaduane a yɛredie fruit a yɛretɔdie vegetables ne nyinaa ɛyɛ chemicals anase sɛ yɛde akɔakɔka no nti sɛ wiase no baabi a yɛduru no yɛduru baabi a ne ɛnyan so wudia gro wodi die ho kakra bi die wudia ko mu a obenya haw nti wudia ne se obenya white powder wudi gun suma no pa wasori a wudi die no na wannom waka honum enwumre wodi die wi a wonni aduane bi ansu pe na abetima nom no na de bi agun suma no waka honum na wannom na da na ena anope yi ana maame bi frɛ me na o si brakozi mi kotobi na dia na mini pedua mu ye me no enya asem ketoa na me kotoye no ese menum baako enura enwumre no ade akyinye no ese mi jame nai bebre na me konso a ese niamam mi hunu na ese me nana mi jente ese ma hu abome me nkoso no mu ana se me nyeden ka me se me frere doctor na nsusu me frere na akwa mi se ebia za biro wa sori dem na me se da ebia na ewuri wa na me frere wo na me so koso no se wo hunye wo basabasa se bibia anye wo so da bi ne yem na na oja na kakra na na so se wo hu se oja ne na wiye ye no e te koye no ni pedue ni mwa yifri
2: sa pepe pe
0: si ya ano kacheme enano pe ya
2: sa pepe pe ubi onuma ujane nebi ano ubi wienu na ni pedue ni mwa yifri
0: sa ata mso woka na mso mishi idu yasu sa hao na mso mishi uchile mso mishi idu yasu ana mika si ya adiche na mso onkosu nu onum
2: sa
0: na onumu dhu bebi onu wabi huwa dansi ya beba umini mse sabi uchi ye
2: sa
0: ma amekurote uchi mi ampacho ya afreme na nyumiri ya mbeta wankasa wuka bibi sa uchi mi ya afreme freme nyumiri ya na doctor wa hame maana ni nkasa wa FDSO na wa dia dansi ya di unomu na enura mkuwa mpuno diya druno ayadia mawo doctor ya nko typhoid nisu na yinyi fibroid no eno diye maka huwa sa mdada eno diye mi huwa sa mka yedi nko maka kre
2: yo kwasi sana unipana kaya no nukremu ni typhoid yari eno yari ya gana ha bu papa buye nipe wo typhoid dosun papa nye ize na ne senti ene se ene ma ede typhoid ni ba no edosun dosun papa papa ntina ebu no yedi kan enya ewo yedidie ni enum aduane enya typhoid no efi aduane mu ena ensu mu yake aduane no a yewo enam ahoro bi a carry sa typhoid bacteria no a friend s typhi no ana se salmonella typhi no aduane bi te se akokonam
0: akokonam
2: yes
0: it's ma typhoid
2: papa
0: adenti
2: se typhoid no kotena aboa akokonu mu to wi a onsa beka
0: nempa wada so no
2: kotena
0: ya ti sa akokonam onya akokonam a ne ho tono
2: sa ne ho tono
0: onya baby papa da ma ko timi ya na tuma yi
2: enti se enkenka se wanu ama ami number 2 kusua ofra akokonu mu a otimi kotena kusua no so mu nti se unu akosua no amna mpimpa nkum typhoid aboa no
0: se muzumu se no acha 5 minutes menu yinyi
2: di akwa fa su nya na mbobos no
0: okay ene mba no mi o mamu ni de binu ka no se menu yesu kusua de acha se menu na ben mba ni sisu enye hwe
2: afi ensu mu nam
0: fish
2: on se yen gana fo ye ni ehuni
0: mhm
2: ukon kran ya epuna no
0: eho ni jae na
2: na manfo je omu nan
0: bola zio tanu atwe egu
2: nti se nipa no okoja ne na oho no so o typhoid ya re ni bia ya na eko na ja nan no mu ekop no mu na fish no
0: wan to akofa bi
2: akoso edi
0: omo ko tambi omo di ane
2: sa
0: okay
2: na aba ni mu tuzo korea
0: osuanya
2: na osuanya enti abu papa papa afi ensu aye no mi sa ensu ya beba beba so a obi ye bie no ba bi bi wo ha omu e treaty a omu treaty ni ye typhoid no enti me de papa papa
0: fi wo mu
2: sa ensu no omu bebre wo ha sene eso mu de fa infidie mu a
0: sone
2: ni ade no onye ne sa nti ena o se nsuo na bu se se obi e
0: yebi different products
2: sa nti eno so so
3: ena generally no e baby ahonedie
2: sa
3: ahonedie nti

0: 1000 over
1: and the kuma afi bia no e no ye 2019 asem na make e the latest e yiba dia mean e kwa ni mu pa.
0: Okay.
2: Ansana 100,000 ni biwo na nipa between 11 to 21 million between 11 to 21 million nya typhoid afibia 21 million afibia o
0: na na kumu bet
1: 100,000 na 2019 asem ne yakin enti 25 year
2: oh typhoid ya di kumu ni papa because one say cheni peduanu mu a it me bo omutimi bonu tokro ewo onsuno no mu omutimi bonu bo tokro onsuno mu jogu ha onya obekọ ejanan so no na emoja ewo mu e kire o se omu abonu bonu tokro ewo
0: emoja nwunugu mu
2: emoja nwunugu mu nti enye yare papa e na ne konso e den kakra ne ko e den ne se se na me kire e kwa fa so nya no enti na ma no kon ye den
0: ahonidie no na yesu enu mu oda so tifi ni mu
2: sa ena de ba ko esa won ho ne se se u tritia na emu anu siti omu siti omu siti na u jai a bo so nu ma sa ta se
0: enu ba sa kro mo omu ba bi bi omu ya ho wa soro soro omu
2: sa so enti se u tritia na se opo modin so be triti ni ye ama na free ho akra ma wo eti senian otie no no na ehu yare ehu pa kum nipa bebre kum nipa pa ebede na obitme hu se wenya tie for yade anase wunya yade ne bi nti yade ka hu se yade die ne anum nsuo fish kusua ena sane man mu ena yenya fi ebi wo hon soso a nya no
0: ya ho ni die
2: ya ho ni die
0: be sua ye nom
2: e fi wo bi a no
1: ye du fi a ye ya ko chi na e du ya ni afa aduane
2: ka bo ho won sa
0: ko jana so on ho ni sa
2: proof won sa
0: she ni pa bon tin ko yi ase ba
1: o nya wru am a ofa ohu aduane na
2: e so wo se abrochi a ho ni die no ko ani mo no e so te dodo e ho no so te o mu nya bi e fri enkokwa nam a omo we ni nkosua ne sa ne man e na e kwa ba akopa enso ene se fudu o ha na wakoto enam yi na o dia besha fridge mu o dia besha fridge mu na wakoto vegetables lettuce ne sa ne man no dia she the same fridge no mu abo ano e be ba betran lettuce no mu uno a o ro hu ano otwitwa we onsa betumi aka
1: ohoro no kasi adi nu nsio mani ayi
0: dok akoko bia na wo mu ana se se ne tie
2: o
0: eh jana no ne yewi no mo
2: senti no susu ka ho na abuo no
0: ifi akoko ne potu
2: masa abu papa typhoid abu papa even gana fo mu abro che be bro wa mo se ne yare no ka symptoms no a na bi san se wa check typhoid o se da bi de enti a wo mu ta check ne se wo se ho no de omusu susu omo de sunkunim enti but obehwe no ana typhoid ne ho ahmeti ye ne ho ahmeti ebede na be husu anya bi symptoms and say yedi kai uti etmi jaw uti etmi pile obi onso a awotimi de no thinka say awot no afi ukọ no aduane community aduane de wanu mu a etse enyo
0: enyo yani ka krebi ka no anwa me
1: mami
2: mami afi oya funu ye oya ye funu ye oya druba bia otim se ye wa druba bia bo se bia oya funu soro ho ana party bi kra etimi ye oya afi obu ho a onya typhoid no ne yem timi tim ene obi won soso a ono so o jane nan sa daria
0: ene o jamu ma na ye na ti o die
2: o yem ida so yem tim ana so o be fie emu bia etime
0: ada na mabe bitim ne bi e die fie
2: abo anu subai no no
0: okay
2: ene subai no no so no so ti afi edu ba bia o yem mre o nan ti ka kre bia no wa bre edu ba bia